0: What's your typical exercise or routine, Coach Idol? How did you get to the point of being the Coach Idol that people recognize you as?
1: Maybe you can give us like what you do every day, perhaps, or how you warm up every day.
2: Some of your secret routine.
1: Coach Idol's secret stuff.
2: It started kanang kuan ra gid siya. Syempre as an athlete before sa college, wa pa kay ko idea unsa jud mga routine sa kanang training. So narami coach nga mo tabang na mo, so nami mga training program, so dito nag-start. Ingani di ini pag training diri kay sa province, di pa ingon grabe jud kay kanang kakuha ng training program dito kay mas kuan siya. Pero pag bali na ko diri sa Cebu, lahi po ng training program diri, so mas ni-improve sa akong performance. So na ko yung mga na come up ng mga ideas, so katong mga trainings na ko before ako ra ginagather, which is kung sa maka-help sa ko dito nag-start na what if ako sa ning i-share sa katong mga nasa provinces nga mga kuan. So dito nag-start, so before na ko siya ihatag ng program, syempre ako sa nang ako po nang murag walk the talk gani.
1: So, right. You gotta learn it first, execute it first.
2: Yes, kung improve sa ko ang side, syempre ako i-share po sa ubang mga kuan po, mga athletes. So basically akong routine are good kay every time ko mo training kay kanara basic warm up, kung depende magud sa unsay kung unsay mo ang kanang program karong adlaw. So if ever karon kay more on cardio ka, so lahi po di mo ang workout na for cardio. Pero basically ako ang good more on kuan jud ko strength and conditioning. Strength jud ako ang training usually. Kay lahi man ang training po sa track and field.
1: Right. And so, different of course, different training for flag football side,
2: yes,
1: right?
2: Yes, different po sa flag football. So as me karon, usually akong training is warm ups ako. After the warm up, I do activation, mobility exercises para mas muluag, mulusin up mo ang kuan before ka mag-start sa main program nimo. So kung nakakaroon sa strength training, basically mag-start ka og mga plyometrics for
1: plyometrics, okay.
2: So that's a preparatory workout or exercises before ka mag-start sa imong main set, which is katong mag-alsa na ka.
1: Like
2: doing strength training. Then after that strength training, kana mga cool downs na dayon or napaka extra ni mga kwan, narapod na siya. So after ana, on the following day, lahi na po di mong program. So you start with the agility drills or the speed drills. Kana na po di mong i-focus. So dili siya kanang dili gid siya nga ang training program like the whole day imo siyang buhaton.
1: Right. So, okay, kasi you're gonna burn yourself out, right, coach?
2: Burn yourself out.